0: Good News with PMN Samoa.
1: E momo lava nfa tala fatu ilpa ima malo Samoa lo faa fong mai mauti malawa ni tu na. Ta nofa lava malo li saifu inangi maa mao matafi. Usi mai lo faa fong e telefoni o leso lua. Su lima se te maluwa filus fulono ali lima tolitasi PIPMN ya Aotearoa. E faita wafi tangata o kilani ni ti eti elino fo wafi fo wale City Rail Link. Ina wate tala aloa ia le tae au la susa. I se fainga fa ona po neyo na fo wafi sa fa alua ile lima tesi male lima piliona tala le tau. O loo fo fo le vanga fa upufai ele national. E to fia se vanga fa upteo leo leo e ngaru lua ilunga na fo wafi mapasi pe a fai to e filifilia la to e pulea le malo. Pe meleso upo leo leo ya Mark Mitchell. Le afa atu ina swanga fa apito leo leo mo fela wa inga ya ukilani ina ia va aia leo leo nunga unufoafi pasi va afeo wai po ferries fa apia nufoanga ita unu ya imalanga. Elima sifun leo leo fau le afa fa inga alwa ngaina mo le amawe leo leo situpe fa opopo e fitu miliona talang e ala ilpaketi po le talo le tupe le lua afe lua sifun fitu. Pa melita ita ala National Party ya Christopher Luxon e tā ule nofo ma le mautino o tangata au kilani o le amafai no whemala ngā i vave ma le saonga le mū. Na tā ule matanga luenga o tupe poli treasury e le ia i lava se feo tina inga ma le kāpeneta e le ifai a New Zealand le ofo e tā li mālo ai le fono ta e tā ule Pacific Islands Forum i le tau sanga fōu. Pa mali minister o tupe ya Nicola Willis e matua fa ititia tupe o le patu tupo le talo o le tupe mo le fa moe moe ili sili atu le lua mai tolu le au fa inga o na sa manatu mutanga lue ngau tupe ele o manino le ta ua le fa alu o tupe le fuo fuanga. Ai mai se ai ele i uia ala o mea i se fa atanganga ma le kapeneta. Pe ita ina ta ua le minister o le o mta upi ta advai fafo a fionga ba vasa mana yo Winston Peters ili Radio New Zealand e fa pea wa uma na longo ina le pale mia o Christopher Luxon au le ifaya le ofo ma ele aise a ya e sa ili aise fa atanganga ma ele kapeneta. Pe mele a fionga anai asa anai wa fa iti tia le fa atua tuanga i pulanga tau fe malanga inga le telo tau sanga ona o fau fau tua le fa maoni ele mafai onu tu inatu talu sanga mo visa le taimi tatau. E mana ala vanga fa ufai ala New Zealand first, e tu ina atu tangata mea tu moti ala Pacifica lo nofo i New Zealand ya unoma se permita aloa ia po overstayers, se vai taimi e lua tau sanga, e fa asao lele ea la tu talo sanga tau fe malanga inga, au le i o ina toi ti poti esi ma New Zealand, ma le toi mawai se visa. Olo una ia malosi anae afa anae ia tangata pa se fika, olo i lea tu ulanga, na ia awane i faa mai mawina le ne ia avanoa. Pa mes fala aptonga so ifu malolo ina Maori, wa faa nga se se ele Pauki Trust o ta anonga i masini poka i papu mfale kalapu le lua sifunu valu miliona ta ala. Ma se faa alavalari matua o nga onga lea. Wa maul mtanga luenga mta upo loto i falo lea tunuu, tupe sa tatao na faa alua o nga if so swani mo nuu upo communities, e tutongi ei tupe faa alu al faa lab tonga. Pa mele pule silo le hapai te hawora ya Jason Alexander, o tangata maori ma fio anga po communities e matua ma wanalo tupe maua, o la tou na o lo amo ina se adenga mamafa o le neifa ale tonu le manuia. O se se osu enga tumaitia onga le Pasifika wa mawai e tutamale afan sa waini le tausanga talwai pe bullied. Wafaana wilo le Pacific Community ila nalipoti o le lua afelusifu lima Pacific Islands Literacy and Numeracy Assessment le au fi aise fa ainga le soifuwa manuia po le well-being. O le tootele o tamaiti maasani, o tamaiti a onga na fai mai na faasa waina la ato ule a onga. Na mawe su enga wa mionga maasani o le ulangia po le lafo ingoa tau faafefe manga oi ala ato mea totino. Tusa male lua mai tolu tamai tia onga le iputia mai ne ya afianga, male afa na faa manu alia o lato tino, masasa, fe keki pe fe la umata. Male tana faa iu, esile male tolu sifuru tangata o leilo loa pea ina ua fuli se vaa sa malangai tangata le sami so utou i vanuatu, na faa mitale se tasio vaenga la vea i fai mai, o se vaa venga ili sifuru lima na faa sao ina mai le sami, male to olua ufa maonia mai wa maari liu ili tae ao le Australia taluai. Ta watu ili pailate male fuo mai o Mark Turnbull ili Radio New Zealand le lo lo wa tele le tau ma matangi ma lo losi sa ma tua fainga tai au au nanga la vea i ile sami. Sa mo telefona o le nei yaso manu tele ina la utapua inga inga pulea i Maria ma kelita tuu so i fua.
0: The beat of a drum. Like a beat of our heart. 531 PI.